0: ekonomiya.
1: Naririnig namin ang hinaing ng bawat Pilipino at nauunawaan namin ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. At the lower end of the revised range, annual growth would be the slowest recorded since 2009, excluding the pandemic. These numbers are not abstract. They translate into lower incomes, fewer job opportunities, and heavier burdens for families struggling to get by.
0: Bago nagbukas ang sesyon, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga malalaking problema ng bansa.
2: We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno.
0: Pagkatapos ng talumpati ng Senate President, nagsuspinde ng sesyon ng Senado para dumalo sa sona ng Pangulo.
3: Bukod sa mahinang supply ng tubig, problema rin sa ilang residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City, ang talamak na nakawan ng metro ng tubig.
4: Pagising ko sa umaga, syempre maliligo yung maliligo kami, papasok kami. Nagulat kami, walang tubig. Expected namin pinatay lang kasi may patayan naman dyan. Kaso pagtingin namin, umang walang metro. Balbasa wala kami metro. Nagsasalo kami.
5: Hindi naman pwede kami makisalok na kahit anong oras kasi nagpapahinga rin yung nagpapasalo.
3: Dahil halos araw-araw ang nakawan, kaya pinaigting ng barangay ang pagbabantay at nahuli ang suspek nitong Linggo. Sa kuha ng CCTV noong Sabado ng madaling araw, kita ang lalaki na tila nangangalakal lang sa MH Del Pilar Street. Pero sa iba pang CCTV, sa pool ang paggamit ng suspek ng yabe at martilyo para makalas ang mga kontador.
6: Paglabas niya doon sa compound, bit-bit pa niya yung sako, doon namin siya nakita. Kilala namin yung damit niya suot eh. Yun pa rin eh. Hindi na siya nakatanggi, hindi na siya nangatwiran. So yun na yung time na yun na nireport namin sa police para makasuhan na.
3: Mahigit 20 kontador ang narecover sa suspect. Nasa junk shop na ang ilan dito matapos ibenta ng 480 pesos kada kilo.
5: Nakipag-coordinate po kami sa Manila Water. Okay naman po, kakabitan din po naman agad.
3: Kinasuhan na ng pagnanakaw ang suspect na labas-pasok na umano sa kulungan dahil sa illegal na droga. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang lalaki na pinaniniwala ang kasabwat ng suspect.
7: Sa Isabela, nabuo ang isang Dust Devil o Alimpuyo sa loob ng Kawayan City Standalone Senior High School noong Webes bago po ang Bagyong Quiapo. Magkahalong pagkamangha at takot ang naramdaman ng mga estudyante at guro nang makita ang mabilis na umiikot na hangin tangay ang mga alikabok sa gitna ng campus. Tuluyan ding naglaho ang Alimpuyo matapos ang ilang segundo at walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Nabubuo ang Dust Devil kapag mainit ang panahon at mabilis na umakyat ang mainit na hangin na siya nagiging sanhi ng pag-ikot nito.
8: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Naghain po ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na gawing halinhinan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng prosekusyon, mas organisado umano ito dahil masasagot agad ng depensa ang bawat ebidensyang ihahain nila bago lumipat sa ibang issue at mapag-aaralan din agad ito ng Senator Judges. Inihalin tulad nila ito noong paglilitis ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Pero iginiit nilang tatalima sila sa anumang maging desisyon ng hukuman. Natapos na ng prosekusyon ang pagpresenta nila ng mga ebidensya para sa Article 4 o ang grave threat umano ng bisekina Pangulong Marcos. Magpapatuloy ang impeachment trial bukas araw ng Miyerkules na muling tutukan sa special coverage ng ABS-CBN News sa YouTube at ANC. Bumisita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang ikalimang sona. Unang nagtungo ang Pangulo sa Provincial Hospital habang namahagi rin ng libreng bigas at pati na rin scholarship sa mga estudyante. Nagsagawa rin ang Pangulo ng inspeksyon sa People's Ville na isang social housing program sa lungsod ng Davao. Bahagi ang pagbisita ng Pangulo ng bawat bayan makikinabang program.
3: Lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government, ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo, pag hindi magandang naging ugnayan sa